0: itam señ Ahmadou dafa mel ni xam naa kenn moo lañ xaar si am Ahmadoul Bachir monsieur Amadel monsieur Abdou Khadr mooy dugg si noonu xam naa ñàkkul léegi kon cérémonie bi daa di door ndax ñu ngi noonu sëñ Bassirou di dugg si te xam naa nag dafa mel ni xam naa mu bëgg see incha allah moo di waxtaan bi dina door ndax ñi nga xam ne ñoo fi war a teewlu ku tedd gi cheikh Mahamadou Bountakha ak si nañ tabaarakaala xam naa kon rek jamono ji la ñuy sëñ Bassirou la ñuy gis muy dugg si noonu ak ñi nga xam ne moom la ñuy àndal mel ni sëñ Moussa Lakaram mu ngi si biir ak sëriñ Cheikh Aliou ak sëñ Moussa Moussa ñëpp ñu ngi si biir foofu jamono ji biir salle bi waaye jamono ji kiy teew nii mooy sëñ Bassirou Mbacke monsieur Abdou Khadr sëñ Ahmadou Kébé.
1: Jërëjëf sëñ Khadim waaw dafa mel ne sëriñ Bassirou moom sëñ Abdou Khadr mi nga xam ne mooy yor communication bu jëm ci tariha al Mouridiya incha allah di jàmbaar lool tabarkàlla di leer sëñ Abdou Khadr di sëdd sëriñ Touba te xam ne sëriñ Touba dafa waxoon ne zuriyatan tayibatan tujaddidu nahja nabiyil mustapha tajtahidu suñ borom nag ma defal sët yoo xam ne dañuy tubaakàlla rafeti ji ko lool sell lool ci zahir ak ci batin seen yitte rek di beesal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu feeñ na ci moom di jàmbaar lool tubaab moom lañ seen noonu muy dugg si ni ko waxee léegi tamit mboolem njaboot sëriñ bi ñu ëpp ci ñoom ñu ngi ci waxtu wax dëgg yàlla ci cérémonie bu officiel bu am solo bi nga xam ne macha allah mooy tëjtal bis bu sell bi nga xam ne ci la ñu nekk ba tey muy bisu màggalu sëriñ tuba xadim rasul gi mu waxoon ne nañ ko santale suñu borom subhanahu wa taala te xam nga ne ay délégation yu bëree bëri dañu jóge fa ci nekk ci àdduna bi sur le plan national tubaarkàlla tarixa yi nga xam ne ñu fi réew mi fenn desul ci sous région bi tamit tubaarkàlla yeneen kër yi diine yi ñëpp ñëw nañ naka noonu tim ci ba ci bitim réew fenn fa ci nekk ba ci Arabie Saoudia macha allah diggante Makka ak Madina fenn fa ci nekk rek ci kër yi diine yi ba ci sax yeneen tubaarkàlla yeneen religion yi nga xam ne tubaarkàlla wax dëgg yàlla dañoo am ak alaaka tayiba seen digganteeg yoonu murit ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yabal nga ay délégation maa ngi seen noonu sëriñ Cheikh Amadou sëñ Aliou macha allahu mu toog tubaarkàlla macha allahu ak mboolem rek ni ma ko sëñ Moussa Lakaram mi ngi noonu kon dafa mel ne

0: santeline kon serigne touba moy laqway bi kon nak la dess kon moy ñu gor gorlu jël idéologisme bobu nga xamne mu indi jamono ndax mo meuna muccel muy am jangalem ñu gor gorlu ci nak jaar ci wax deug yalla ah jaar la ci nak tubarkallah kep ko xamne nangul nga ko su ko defé lolu mom day dal nek ak taxad nak al-akhirah ak timi nak gëna gor gorlu ci khasidam yi nga xamne def ko bind jëmelu ko ci yalla jëmelu ko ci yannabi sallallahu alayhi wasallam wa jëmelu ko nak ci taxé ñëpp rek ndax bindu na jëme ci yalla naka lañ koy topé ndax dafa doon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fi dhahir wa fi batin naka non tim naka lañu wara topé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ndax moy buntu bi yoonte bi sallallahu moy buntu suñu borom khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni la wax yuhibbukum allah sallallahu cipp mom suñu borom wax lo ne ko wax ne len ñom su fekke ne bëgg nañ ma bëgg len yow nañ la top rek ndax yeen sallallahu suñu borom tipo lol yonnati bi sallallahu alayhi wasallam serigne bi ñoo joxon ñuko dundam gep mu jeexal ko digge mak borom ak digge mak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon dal serigne khadim serigne touba moy xettlu jamono buñ bëgge am taxé aduna ak al-akhirah nañ top serigne bi rek ci am jàng lañ ci zahir ak ci batin te bëgg ko nak na serigne bi moy bëgg taxé wajhu allazi yuhibbuni yabyadu yama wujuhi shuhada'i tabyadu ndax ak bëgg la fa am doole nit ki lu mu bëgg rek lol daf koy wamat kon bëgg gi serigne touba te bëgg lu na nak kon la dess kon moy ñu fexé be serigne bi ñu xamlé ko jeuf ci façon bi nga xamné mom non la xamlé bopam ndax moy borom tedd ngay jikko la nim doon na yonnati bi sa daf ko doon zahiran wa batin tubarakallahu salatu sita bi madhi sita la waqtatihi batama atishai tag gi ko doon tag di julli ci mom teewul daf ko doon roy diko roy bay mom sax faf lolo ko tubarakallahu naru ganna ba wax antal murabbi kama rabbal aminu bihi qad an kama fi jili sharwa kama khala nako yow ya mel ni sans la melone ba don yare mim don yare fi wahru fi batin dan ko amone nen nak ci jamono kon nan gogorul kon ci top serigne bi rek te roy ko te diko representer fuñ meuna nek ci nim beug ko representer nonu su le lolou buñ ko defé rek dañu mujj nek ñun ñep ay ambassadeur serigne touba nga xamne fuñ meuna dem ci aduna bi rek buñu xolé dañu xamne ñi kat fañ joggé ko top na ni da nga am taxek aduna al-akhirah lolou moy yoon wi gëna gaaw ngir rek de nga mëna liggéeyal sëriñ bi kon dafa melne sëriñ Khadim su fekké ne
1: waaw
0: jonne nga mam cheikh loris fekké ne man na dugg ci
1: waaw mam cheikh xamna
0: mom xamna day xaar ñu jël ko ndax dafa melne jotaay bi nga yëkëti ko dafa melne
1: dañuy julli xamna lool moral
0: wa lila ma sha Allah lu am solo la lu am solo la so defé kon xamna ko dañ lay lu kaddu gi rek su ko defé nit ñu mëna joxe waxtu yi
1: waaw
0: su ko defé mam cheikh bu japp ne rek ñu mëna and ak insha Allah jere jef
1: parce que xamna ko ñu bayyi ne xel sun mam cheikh lo ñaakul insha Allah rabbi ci kanam tu ni dina addu ndax xamna kilifa yi ñu ngi genn ci li nga xamne salle bi tabarakallah wara delu nak ci ñana modi makani fahamati nak waxti tim nak dañ nek waxtam ñu waxtu julli la jamono yi tam na ci loolu lañ nekkon inshallah fam na ko nañu bayina xel serigne mam cheikh lo rek sa bu yek lo rek inshallah bi ñu daal ko meena duggal ci xamadi radio bi inshallah rabbi kon serigne mam cheikh ñi lay baye xel inshallah jere yu ci amul kebe ñi ngi la sante bax tabarakallah ci leen ma taxway bi ndax analyse am solo lool an mu nek ñi lañ koy andi kon yaan nañ ko yag ando ci barki cheikh khadim xamna ni di xaar nak sama baye ndax tay gis guma len baye mod soir rek baye Boulaye Ndiaye ñu xam ngeen ne da nañ digg nak waxtu yi di sa wax lu am solo ci walu transport bi muy dem bek digg bi ndax kenn ku xamne ne san dem digg ci mbir mi la bokku ndax jamono ji ñu ci delu gi nak tabarakallah tim ñu gën ci wara gor golu baax sa fur ci gëna baye xel bu baax tabarakallah ni xamne modi delu bi ndax bobu ci la cion yi gëna feñ ndax biñu digg sa amana dañ kelo cion way jamono ji bo nek ci bis bi bay delu fofu nak cion yi day xaw bari la kon support tim day am solo ñi fexé di wut ño xamné ño leen di awandi bo dawalé ba son après nga dalu nak jox keneen mu awla nga daldi dalu yewit bu démé dikat té nga mëna jël auto mom mu da dalu su ko dé yu bari kon dinañ ci mëna muccu su ko dé ñi xam ñor tim ñaari ruuy tim di ño xamné safaru jakarta ak yo tim ñu baye xel tim nak na bari na lo tim dina am biir télé bi ci kaw télé bok dañ ci am ab ciir ñomit ndax lélek da nga gis ñu dugg fo xamné dañ jaxax ci nga xamné mo top seen ginaaw wala ñu jakkar la ko xamné dinañ tax koku daal di patiné ndax bu né pay ma dem ci mom dañ yaaka di ex mom fekkene ex wuñ koku bu défé ben mouvement rek mën na saaran wala mu ki kon tim ñom ñu xam ñay ñu yor nga xamné moy jakkata yoy tim nañu baye xel batim tubarakallah ñi nga xamné moy yoon bi ganté gor goru baax baax sefer ñi xamné tim ég rek gaaw ku ñu ko señ faal bi ég rek mo gaaw kon nañ ci baye xel bu baax baax deug yaal nak gis nañ ne maam ñew gi mom xawna bari ay ki lol waye ñi ñaan ci Allah subhanahu wa ta'ala delu gi yalna seddu lol barki cheikh khadim kon xamna sax dañu and rek ak xajida daal nek xaar nek señ maam cheikh lo inshallah rabbi

0: 0167
1: ci wet gi tam andi nañu len fifi bor cosmétique ak mbollem xetu accessoire de beauté yi amnañu ay diiw yaram yu bax lol mo xam ay diiw gor wala ay diiw jigen amnañu ay parfum muy ay parfum gor di ay parfum jigen ay xeti sabu yo xam ni bokoy sango sa yaram da fay leer nañ ni ba ci ay déodorant ngir seen kër seen salle seen nek ngir seen bërebu liggéeyu kay man di xey ñu neex
0: bokki ak fi bifi bor cosmétique fi ci diwanu Touba Sam andi na len ay xeytu tissu yu bax lol te deugar mo xam muy tissu gor wala tissu jigen tissu PC wala tissu maître tay mbokki fi ci fifi bor cosmétique andi nañu len ay dal yu rafet te deugar ta garantie mo xam muy dalu gor wala dalu jigen dalu mak wala dalu xalé yamu ci itam andi na len ay darab di ay xeytu darab yu rafet lol mo xam ci métrage wala PC
1: fek len ko fi ci Touba Sam Nasrullahi bo jele tele bi joge Madiane jëm sam bo deme bu juk buntu xonk yi ci Sanday Dior fi ñaari 30 yi dajé bo jubé tableau bay sow mi ngi ouf tele bi ci sam Nasrullahi téléphone 76 659 91 00 wala 77 560 38 30 wala 75 745 01 67 ki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay nginté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sell mi yamuñu ci ngir dañuy def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci réew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokk yi am nañu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 60 656 59 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 mbokk yi ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu wóor mi
2: Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Darou Naïm Voyage. Touba Darou Naïm Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Darou Naïm Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umra. Touba Darou Naïm Voyage s'applique aussi dans le renouvellement des passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial, vente et location de voitures. Touba Darou Naïm Voyage, vous êtes aussi dans vos préinscriptions en France et au Canada. Touba Darou Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro de téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Darou Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mbokki wa cabinet médical Borom Taif, Mohamed Mara Borom Machallah. Ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal aq te di leen ko baal di leen ñaanal di saako seen ñaam ginnaaw nuyo bi ñu ñëw ak yeen ci ak laybire ci garab yoo xam ne ñi ngi koy defar muy macha allah ak sifaw machallah nak di garab bo xamne liko taxajuk moy kep ko xamne da nga amé hémorroïde wala ndoxum siti wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek buy yexares séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di genn ndox di xegn nga xamne lolu day firndel manam ne am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamne benn bok ci ak moromam te lepp di lo xamantene ni suñ la ko joxon nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamne ni ñeen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak képp ko xamne am nga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñëwal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len képp ko xamne ñu nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay faj fajaluloko ko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lool mo amu ci lumay ragal am ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy défé rek légui amul kenn ko xamne mos na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocé ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy machallah kon nuñ wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu
4: sifaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamni da nga new katam wala ko xamni bu sa sakare joge du deuguer waaw sifaw lolu moko taxajok ko xamni dal da nga waccu lal waaw mi ngi fi di la xaar momit liñ len ci wax ci machallah bi rek liñ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gissoko ci rek dal likoy delo ci ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew
5: yow kañ nga commencé jël garab gi
6: man ngi dañela jël xami la ko jël won plaasu mbaylo
5: waaw
6: ben xale bu goor mo nek ko mo wax wet won
5: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
6: bi ngi ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni ñew do la ko
5: xaaliss ñew do la gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako ñew doore ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nge ak ngelaw ak bo leké du gaawaré sax yo gis nga né
6: même lool tamit dom len légui dama xif sax légui ko do té né sax dama xif
5: da na ngay xif
6: damaay limay léké sax bu ci daw mako mëna lék wax de yalla
5: né ngelaw yi nak num def
6: no ngelaw tamit am mo ci problème ngelaw tamit da naka wote di dama ñoo dama ngelaw
5: bo tudde da ngay neraw mi ngi lay nan looy da xam na né
6: yi damaay nan
5: waaw boko dé nan da ngay nan bu baax baax waaw hémorroïde bi nak dang koy konné comme gis nga né mi ngi ben ki rek ni ci jëlagunta bi nga jëlé ki bi ben pour ni ci jëlagunta mi ngi wañi ku baaxa baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir waaw nonu muy fajé hémorroïde bi ak yoy nga wax yépp nak fi ni lay fajj ndoxum siti ak même tank yo xamné day tang ci souf nonu di xassal garab bi dal boko topé mom bu so yalla lool nga ci safara mum ci carton suñu borom mum dana safara wax deug yalla tay produit naturel la mu loko gëna jël rek mu gëna bax ndax amul am xass amul ay reen lepp lu naturel la yow nak wax deug yalla li nga ci gis bo wotel sa bop lool mum yow ya ko xam waaw mana ko ndima jël waaw mum loko gëna jël rek mu gëna bax
6: dala ko ci dala dem ci wadi ko xamna ci
5: dara waaw ndax fofu mu ne goné man nako jël waaw goné go xamna da xibo nak yoy yep ak goné go xamne dafa am ay sam
6: waaw
5: bari na dal lu muy def
6: man dama ko jëlé ci dal sax la wax deug yalla
5: waaw baax man ni ngi koy nané ni bo ndéké ak bo agné
6: waaw
5: su la nexé bu guddé man nga ko bolé kaasu ñew bu tang
6: kaasu ñew bu tang
5: yi lol dem boko défé mu bu so yalla soxol dana sedd lol yak okay baaxna def ko non rek ta top ko jërëjëf waaw yalla ci yalla def barké jërëjëf waaw jërëjëf ñu def nak regaluñ ci képp ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab ñu fajj bo ñu joxaat la xaaliss koku am ben problème ndax lool mu am ci luñu ragal boko jëfëndiko garab yi dalay fajj su ko defé am nañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jog lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activité
4: wala ay xéti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngutu mu gis ne manam mu yokku tanako ca dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dañ dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te goor gu ko ne salam aleikum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu goor wax ak yow lola man na dañ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana dañ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafé lepp liko waral ciat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana dañ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu mëna doon dal nga xamne daf la won gënaaw so ñëwé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saasé inshallah rabbi lool dana dañ même bu fekkonté ni da nga nekk ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñëwé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jam lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 686 83 99 ñaari numéro yooyu yëpp bu ci nekk am na whatsapp ku ci woote jotoo bàyyil message inshaallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xam ne da ngaa yëg ne sa yaram dafa diis da nga ragal ne ay xeeti def la moo xam suuf wala nga xam ne daal lii du loo xamantene ni mbiri docteur la inshaallah rabbi soo ñëwee dinañ ko xool buñ ko xoolee luñ ci gis danañ la ko wax danañ la jox ay cangat yoo xamanteni ni bu soobee suñ borom soo ko defee loola dana dañ ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor place di ko sanc wala mu yor ab place nekk ci ab diir te place bi mënta am ak coppeeku soo ñëwee dinañ la xoolal su fekkee ne gàllankoor la boo xam ne nit da la ko faa def insha allahu rabbi danañ la jox lu ko dindi te danañ la jox loo xam ne dina aar place bi ak loo xamanteni ni dina yokk place bi ci kàttanu suñ borom ki nga xamanteni ni dafa amee kër toll ci di ko sanc wala mu am kër goo xamanteni ni kër gi dafa bari ay coow moo xam coowul njaboot xuloo wala yu mel noonu insha allahu rabbi soo ñëwee dinañ la jox loo xamanteni ni ci kàttanu suñ borom njaboot gi danañ dal te la leen di tax a dal mooy ak juboo danañ maanaam seeni xol dana ànd daal insha allahu rabbi waaw ci kàttanu suñ borom ki nga xam ne dafa yor barabi te bëgg koo aar su ñëwee insha allahu rabbi am na fi yoo xamanteni ni doy na sëkk kaaraange ci barab mën naa aar ab dëkk sax waxantu balaak kër insha allahu rabbi ki nga xamanteni ni dafa nekk ci yoonu tukki woo xamanteni ni waaj mi dafa yàgg te saa yu jógee rek toogaat saa yu jógee toogaat moo xam ca lijjantim wàllu këyit ya wala lu mën a doon rek insha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko ko xoolal te insha allahu rabbi danañ ko ci jox loo xamanteni ni jafe-jafe yooyu insha allahu rabbi dana teggee kon nun waa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu woo 77 686 83 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yooyu yëpp bu ci nekk am na whatsapp ku ci woote jotoo bàyyil message insha allahu rabbi dinañ ko tontu ci kàttanu suñ borom am nañ ay xob yoo xamanteni ni li ko tax a jóg mooy nit ki nga xam ne dafa bokk ci aw askan te bëgg ñëpp ràññeeku nit ki nga xam ne dafa bëgg ñëpp ràññeeku nga xam ne maanaam li ñuy wax xeeti bayre bayre boo xamanteni ni du bayre lammeñ waaye bayre wërsëg lay doon akuk yëkkatiku nga xam ne nit ñi dañ lay bàyyi xel weeg la parce que bayre dafa bari ay façon am na bayre yoo xamanteni ni dañ lay tudd waaye ciw lammeñ rek layam anutëg wërsëg anutëg ak yëkkatiku wala dara mën naa am sax bayre bañ lañ lay coowe maanaam sikk lay doon di la sikk bayre bii nag soo ko yore insha allahu rabbi nit ñi danañ la jublu te dañ la yéene seen wërsëg te ànd nag wàllu muslaay ak wàllu gudd fan ci kàttanu suñ borom waaw loolu mi ngi fi moom di leen xaar insha allahu rabbi waaw su ko defee it képp koo xamanteni ni dëgmal na ab sëy bëgg caa am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg insha allahu rabbi su ñëwee dinañ ko ci wax lu leer nañ loo xamanteni ni lépp lu nekk ca diggante ba rek insha allahu rabbi danañ ko leeralal waaw ci kàttanu suñ borom waaw su ko defee it ki nga xamanteni ni dafa doon jigéen joo xamanteni ni day def saa yu wanee aw lor rek mu dañ nga xam ne def na ko ay yoon wala mu wan aw lor te bañ mu dañ insha allahu rabbi ci li fi mag ñi bàyyi woon amna ci fagouteef yo xamne suñ la ko defale donte lolu musula dal man na la baña dal donte daf la dan day inshallah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu
5: ki nga xamne dafa yegne yit manam soxnam manam daf koy téré bopam ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamanteni ni suko jëfëndiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak jubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la jublu won la gannaaw so ñëwé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñu borom xalé yi dinañ la jublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñu borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li ta lolé mën ko bayyi inshallah rabbi kep ku ko am so ñëwé dañ la ko dindi ci katanu suñu borom nga xamné mom lolé mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéel yu mel non ño nek ci yarama nek bu soowé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dinañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañu len ko muy ben point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu wassalamu alaykum wa rahmatullah
7: dis gor xam tara la taxer cheikh

mu don ci sunu misalum jamono ndax leg leg man toujours sama waxtan damay jema contextualiser waxtan wi ak ni jamono di doxé mu don sunu jamono dañ nan minute yi bari dem nañ dal di ko fay bayyi dem ñu ñew dess fa mu and ak ñom ci système bi mu gëm moy système al istikhama lool nak moko juré li dalon yonnati ali mo salam yépp dal ko yonnati sallallahu alayhi wasallam daf ni inna asad an-nas al-anbiya fal-awliya suma al-amzal fal-amzal neena ñi nga xamni ñu gëna bari tuuma ci jamono ñu gëna reey ay nattu ñom lañuy gëna tuumal moy yonnati alayhi wasallam ni gënaaw yonnati nak wali ci sese ci ses ñi ci sese ci ses dama wax ni doom adama naka la mëna bëgge amé daraaje ñu yëkëti ko ëlëk doom adama naka la bëgg nekké leader Seigne Touba leader la won waxuma sax li ñu tuddé al insanul kamil waxuma sax al insanul akmal waye al insanul kumal lu ko waral moy day leader bo xamni leadership bi nek ci mom mu ci su ko xam ci li jitu tambalé ci yonnati ali musallam bi Seigne Touba di ñew moy ko xamni neena kum neex nga xol sama passé minal awal ila al akhir neena yalla mi bind jam ñi nga xamni moy alimul khaybi bim xolé sama passé minal awal ila al akhir neena ma asbu gisuma ci yow lumay liñ ba muni ko ahmadu ku fi ma sa ñew masna def luma ko ni tuugé way bam dess yow lam yan uni sajrun wala wa'id yalla musuma ni tuug keneen ku dul yalla nak keneen ku dul mom nak neena sun borom jant fenk na bis muni ko e tuugé way nangam bu ko defati sauf mom natu yoy nga xamni nak mom la jam bi di dekku ngir wara yegg am li ñi tuddé al wusul moy mu réussir mission politique bi l'islam xam moy bi Seigne Touba junji ci beytam bi siyasa islamiyya Seigne Touba da ko tunk ci ñaari baat neena wala wala al khidmatu wa masalih al ibada ma bittu fi dunya laylatan wahida buru won ak defar nit ak defal nit adina du fi am genn guddi lol moy politique l'islam yonent yep ali mo salam lolé len fi indi won defar nit ak defal nit yonent yi lañ xamone ci ay jaam yo xamni da nañ dajale nit ñi jariñ len te duñ len jariño gennaw yonent yi Seigne Touba rek lañ mësa xam ci ku dajale aw nit di len jariñ te do len jariño koku moy politique l'islam politique l'islam moy leader bi day jariñ nit ñi te du len jariño lolu moy politique l'islam Seigne Touba ni bu fekk won ni jariñ nit ñi ak defar nit ñi ak jariñ nit ñi adina duma fi am genn guddi bi lolu amé nak mu naq di système bi système bi mu ko naq dé ñi fi nekkon te yoré pouvoir bi dal di jog nak dal ci kawam lolu moy li sabab yoonu geej gi bi lolu amé demel ak fekkelé am ak indi dem ak dik mu xam la ni mom wir nak wetam ci sun borom wa ufawidu amri ila allah inna la basirun bi ibadi man bil ibadi man yal man Seigne Touba ma ngi wiru ci gannaaw ak sun borom moy sun wiru way borom bobu nga xamne mu ngi ja takarlo ay jaamam di tambale seen karaw bop ci seen wewu tank mu xam la ni mom lim indi day don lo xamni da fay yeesalat li fi Mustafa alayhi salatu wassalam indi won system bi Mustafa alayhi salam indi won instero ko manam instore ko ci jam ñi moy def ko ci jam ñi fexé ba inculpé len ko ñom ñep ñu bok ci d'accord and ci ak ñom muy sahaba yi ba bu len ne kay len joxe seen bakkan ñu joxe seen bakkan mu ni system bobu la ñew ngir yeesalat ko mu ni lil Mustafa nawaitu ma yu jaddidu sunnatul kharawa inni ahmadu lool rek ma taxadik moy system bi fi Mustafa alayhi salam indi won système bobu la ñew ngir yéssalat ko ndax bi fi Moustapha Ali Salam joggé dañ ko falsifier mu ñew ngir yéssalat système bi système bobu nak du lenn dul al islam du lenn dul al iman du lenn dul at tawhid du lenn dul fo dajé ak sa mbokum julit sa mbokum jam diko jariñ te do ko lor motax mu ni dinin siwa islamih la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu mu delu suwat batay ci yéssalat système bi lol amena ñu ne ko kon sa bakkan du ko fekke convocation yi dal di tambali

dima yeuram dima defal dima jariñ dima taral def ma ma melni kuñu fal ku tabibé ngeeramum dima bugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu bolé digali walam dima setal ci waxi bañ bu kuma yéne jëfi bañ mune ko def mune suñu daan to tupul fetalam dima xëccal dima jañan dima tayal dima tayal dima ubil bunti xewal fatma ci biir roqi ñam nima yekkat neew ma tuy won ma bopam ma diko way te diko kañ mu dima may nima yoxo ci biir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ci daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam di furu siñ bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lumay sonal mu teggi teggen njom dima togal dima yakal dima raccal dima sefal dima tibal dima lal ci biñu barkelu gonam dima tibal dima lal ci biñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xaccal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujam duma ayif sama gannaaw sama ayif xana na mel bu ma namu sama ñu nit duñu ayif mana ki ñoom buñu layib sëriñ bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërëm limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te ku ko gis ne ku ko gis ne ku ko xam ne ku ko am may na

ko ko dab na dawar daw rawna xame fulfu mu yam lu jitu li dafa dawal nya darawante ka dawal naka fexal raw bi akal akam ken gisul fandam ma dal di juk togal ko bi gis bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fanu jëm kemu ni dox di ko way fayante la ak mom ki mu way da ko gërem ba di ko way lamini dal diko geureum ma far jofal man diko way di barkelo ka diko ni ni way badane ko way ak wayul ne wadam luma wax ak luma

ci kaw la lu falam niko yekke do ne ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi seen kanam junju ñi gor ci asaman fuf di rek pey di wa sanse ñu na khutbu saman mo falu andaki dagam sanse ñu na khutbu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajalo ba melni weru tegalo boromi leru tegalo fuñu fi feñ sori lendeng ku tega tas werante dex ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko.

beral ko moy be di ko gis nopal na mbokki lamiñon we wangi tay xegna kando borom be wangi gëna wo bajant gis wadi ci dor du tere jaan tabim tanum yefe ci bir nak ko xam na dal di doylo la mu xam ku ko xamul ma wax mu xam jebal ko ruhu bakanam faslun fi hukm al akhirati cheikh samba jaar mbaynana cheikh samba jaar mbaynana ku faatu ya fay ñeukate buñ koy julé nga di fatéw ñu rom nga ndak ñom di téw ñu dem nga dé sontulé sét lén na ngeen di jéblo bi tang tang ñu jéblo gis ñamul neex ta musulo ko xawma man luy ndariñam fekk ju melne wuté moy fekk jamono ngir to soy du def dul xol ni loy di reccu tayma tuntu ñum ñi so bu raw gen seen ma ñi bañ ñoy

du fari sankam ta ken dungal dul mu nekkon yala sa barke malagum bu tere yi rot ci digante ar yi wedi melni tanu dal te ken du re ben yala sa barke malagum bu ñuy teral man da xagne seen yi wowat ñu gagne.

assalamualeykum wa rahmatullah mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen siaré ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou geyri dial ma fass yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom kër yi garab gi may ñëkke ak yeen nak moy garab bi ñi woyé goor bi 100% kaler moy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol lol lol lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu ñi man ci safarawu mëna amadi yaakar seeni soxna mëna amadi yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo resultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pur 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom dirul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonon len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picc ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay génné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na wayé bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teef ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci suuf di commencé di jam mu di ko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi

dimbali bëgg just prime ma ngi ni baati den ziar di la ñaanal jam ni bëkk alma jox na sama waji momu sixe ma ngi ni di ziar ak mbalum bëkk alma tam ko bëgge ma ngi ziar ak mbalum bëkk espagne di len ziar ba nek jeri ci amadou moussa ndiar ma ngi ni baati den ziar di la ñaanal toog akat ma ngi ziar nak balon ñu bay xal ci internet bi jere ngeen jëf tanti ki ngeeram 88 le mbokk 628 1337 88 628 1337 ci faade le ndoma ko ni baati assure bi le ak mbalum sappe assure ni nek mbalum bëkk ndiar di len ni baati den ziar di la ñaanal jam ñu nek bayima sambalo keur modi binta mani nek mbalum keur modi binta ñu baaji len ziar di la ñaanal jam nek bayam di sal ma ngi nek mbalum keur seigne fall ma ngi len ziar ba way nek bayam modi benk dem fall ma ngi nek mbalum keur dem fall di len ziar ba di la ñaanal ko di jam nek xamna ma di baye usba baye musfa mbaw ci sanji ba ma ngi ziaré mbalum keur sanji ba di len ziaré bu baax ba nek baye basiru keur mam cheikh mbay ma ngi ni ak mbalum keur mam cheikh mbay ñu nek baye jaaxalo ci diwan wargalo ma ngi nek mbalum bakki wargalo di len ziaré bu baax ba Alaji berege mang ko ni baade ko jaa de ko ñaan jaam tabaraka ni ne baasuma nyaa ci lam dang bolem ki lam tu may ne ni baati len jaa asan jaam no de anam bakki nga ñax may ne ci ari ba ak ci dang rem bolem bakki baax ji la ne keur dem ba fal ji ngeen jef am bakki keur baam me may ne ni baati len jaa ay ne bolem bakki te jaa may ne ci ari ba ya fatu sall mang fo mang ko ni ak bolem bakki rek di len ci ari bu baax ne ñaanal tawfiq ñu nek mbacké maram jëm ay lañu baaji len ziar di lay ñaan jam ya nda jëre jëf jëm ay lay ziar ak mbale mbacké maram jëf ñu nek ya am jëkër ale ak mbale mbacké ale ñu ya bu sax yalla to may ni baati di len ziar di lay ñaan ak di jam ya ma gëna ci jëlé lu sila ma gëna ak mbale mbacké jëlé lu sila len ziar bu baba ñu nek baajeen fam fal ma ci doon tuba jëm sopp suñu bak meen ma lay ni jëre ziar di lay ñaan jam ñu mbale mbacké jëmul ma ngeen ziar ana ya xadi lo ci madiana bañ ante kan ma ngi ziaré bu baax ne sa maram sék ma ngi ci mo ak jibanu son ma ngi ne ngol mbeki son ni baté di len ziar may fallu jëm ma ngi len ni baax ak mbale mbeki son ni nek sëriñ ziar mu suñu bare xori ja mu sa jang mbale mbeki sam jëri ngeen jëfat ci ante ngere ko sëriñ jaaji fu baax ni ilayhi umur ni nek ana wadi sëriñ abdou fall bal ngeen kaar ma ngi ni baari ko ziar di ko ñaan jam fall ko jëri jëf ci ante ngere ñam balé mbokki nga fégal ma ngi len ziaré bu baax la la la mudian ci dédi ni nek sama marém sék sama marém bé mi ngi fof sama mabbu sama bakki ma ngi len nuyu nek sun baara ngeen dogo cheikh mohammed muntaha no def ala khayri khalqin la khaytur muhammad sëriñ cheikh ma ñang ma ngi ci daanu sama nga nek balé bu commerçant di len nuyu baata di len ziar baye am hemen baaw ci mbakki bawal ko de ñet ci mbaar no def ak ne ziar baax di la ñaanal ko di jamm de ak mbale mbacki baye xadi daanu mbacki bawal japp sa te ngabe afu wala afi han dem ba dar lo pa dek jele fen mbacki dar na un dar na m2 jere ngeen def mbacki dag juuf

jam tibi fm touba 95.1 mangi ni sa wati ndam tire mara xat mangi ni badire siat dila ñaanu jam tire ni mo mbolem bakki bay xadi dan dar ndjay mangi ci afa ni ma serigne mustapha ñay param ka fegi mangi ni badire siat dila ñaanu jam la jiri jeffes.

0: kuta fay man do ma fay
1: sey
0: baluta lawi ni bu bamata ni nakajo ni bawal kuta fay man do ma fay mara ko besi di jani lo Sibaluta lani ni bubam mata ni nakajoni bawal

0: Amin, amin, amin.
1: Ya Allah.
0: Amin deh san kayak.
1: Ngarimbe
0: waw.
1: Dina wal.
0: Waaw sun dara san. Baana ci jeuf sun kayel.
1: Wax sun day bari bari bari.
0: Wa sun day bisir waw.
1: Mam sa dex.
0: Mam sa dex ndjay waw. Naw dama la tan yi. Tan yi dama door ci xeer yi. Waaw jeureujeuf Modou Kayel Ndiaye la. Ma kendeukal ba di ko ziar di ko ñaan jam. Jeureujeufati Ndiaye. Tan tan gërem ci mom.

Nissan direct tabarakallah mi ngi nonu nissan ñi ngone dembu do ko jox nak bayyi rawat na tabarakallah bayyi bala jeng fi jaar sakkan ko deg dikon ñiko joxe diko ziar ak mbolam sapes kon ni lay def kon dem nak tabarakallah ba nissan diwanu mbobere tek fa sama wacci eladi ndaw ñi ko jek rek nga mbolam bakki mbobere mbolam sapes serigne cheikh namba ji ñi bayyi xel kon mi ngi nonu joxe mam jaar jew ci ne deg mbolam bakki ne re mag ne ni baata di len ziar di len ñana jaar

0: wallahi nizam tabarakallah mi ngi nanu serigne cheikhou na mbacc baraka jox nak sama waji aladi ndaw ci mbob reel ak mbolem bakki mbob reel ci nekkel baati di len ziar baati len ñaanal tawfik de xamna la sa ñewal ñewal ñambaasal ma bakal ma mam daron san jowale ke serigne modou kayel ak mbolé sape mam daron san jaay ñu nek sama waji jeuriñ serigne dam tre marahib bu baax mi ma ko ni ba di ko ziar di ko ñaanal jam ak mbolem bakki daru jaay ak sa waji ñu ma ko serigne musa borom dos bi ni nek seigne khadim bay dong ci baada ak balimbe ki baada ay ni bax seigne cheikh cissene dong seigne sidim sebe khadir mag ne ni re siar bax di la ñaan ak di jam ñewal ñewal tuarkal defal ni wa
1: morid di nga
0: ñew cheikh na ma ñew bak pare ki do nga ñew ñewal da nga ñu pare bu ko seigne batri do nga ñew
2: ñew la
3: dugal wayana
0: Wow, papa, I'm not sure. Ya soxna ñu ci daru xadim mang ngi ziar ak mbolé mbokk daru xadim di leen nuy baax di leen ziar di leen ñaan jamm ak ya soxna jere jeufati ñang ni mbolé mbokk daru xadim mang leen ziar yu baax
3: Serigne Bassir lo moy Allah san jaay
0: dege lolu
3: geewal bu de way naway ku dul moy tayatu ay may Cheikh Hassan jaay geewal bu de

0: ñu nonu kon ba tay animation xajida wal fal zikru la min ma ñu bañ and ak mom serigne cheikhana bañ mi ngi bakku mam dar won sal na bu jige ak siabla touré den ñu daldi barkelu joxe ba rek batay rek serigne modou kayel ndjay ak mo len sape mam dar won sal yi en ina ci bax nak nissan sa waja serigne fall ba
1: nga yema serigne touba ak ñoñam ñaati murid bi ngalla xerewul ma ngi lay waxati ko tax nga yema serigne touba ak ñoñam ñaati du man di tay ci wax leen gaay bamba ya ndax ñoña ma doy ñoy samay royte ci touba te xam seen jaar jaar te koy xam le di yoon wi ma saf def na ko aw sas bi touba man basiroti yalla ma def geewlu cheikh bamba ak ñako dar may xol ko ci ay dalu sax tay bay makagn ko ti wayna fi cheikh bamba ak domam yatay mame ba ne ci sa cheikh sax ku baxon way ko ngeen xamati te jojje way sax deful ku ñu reere na ko mu doon turam wasiwna fi dunya dun ko de yaate ak bokku xam nako l'islam xam ko yoon wi itam xam nañ serigne beeru ngir pastef ci fam fete jambar la asgor la tay muslim julit bu deugal darul hasan jaay murid sadikh la ma waxati yalla ko tanal mu beggu bax te bokku fu bax newon fi ci bax ba dem ci bax deugal mati rafet na jikko te tanu juddu bokku fu reey feñul ci askan wu ñuy muslo ka xebaate njare di mamam satu mam dem ba njaay njare la kañ xam ci ak baax ak ki man yu jombaate
0: lu ci nak jeuri cheikh mariam sek mané ni baaj de ziar di la ñaan jam soni mu kante mi ngam da jek jek da jarar
1: l'islam lañu
0: def ci man lol ma ngi ni baari ke ziar di ko ñaan jam kante bu de yaangi deg xamna tabarakallah man deg ñaara deg mané ni de ziar di la ñaan jam ni ma tabarakallah sa yaay bu ma ngi ziar ba ak bani ba kër gi ma ngi ni jeuri cheikh di la ñaan tobe
1: amadou ndjay
0: tammi non 88 628 330 ci waxtu wa ngay dox barkale ke mi ngi non ñu ngi ci 23h jeune tabarkale mi nga fegguna dan modi 45 minutes ci suru mam soxna jaara ba so ay inshallah xamna ñu ne yeen ba ñen modi rek ñu inshallah rabbi
1: goti
0: aw
1: da far lu won ci kërëm def fitte sakku ngërëm ba am ko bur yalla jël señ deur jox koti bur yalla sak na jaam yoy seen nday wayeful ngir ñoom dañuy tan seen wajur ya de ngati ngir nday ju bon ju xolo kay tok di xass serignam di wañi de pass du koy jur dom ju yema
0: deug la de
1: ku bax ta sel de sonal yalla ak serignam te sam moy jur ku ñuy ramal di ñaan loti li tanga am dom ju ñuy ramal ndaya ko legge lu bax nga ter bay ko motax gom nga yiwati sa doom jëmbër la di koñ xam ci ju bëgg rafetal
0: xamna ndal tabarakallah magal gi mom neex na lool tabarakallah xamna ni ay rabba dal bo duggé ci réseaux sociaux yi mom dal xamna la nga gis moy déranger bo xamna dal ben war est ce ñun ñu dem ba mag sopp ma gep dressé
1: yemna ko ci sam
0: deug yalla nak
1: way ak ci watande ko ak fonke bok
0: den wa dal
1: sete kater la
0: ma dal war nañ ci ki wa dal
1: yemna ko ci gem ak ul l'islam de su ko jam
0: den wa dal
1: sari hatu sunna ñoy yonam yu jubiyati yemna ko ci deugal ak pastef bu sel tere yi ak yar ñu ñam ñak ci diine ak yonu bambaati yemna ko ngir istuwaram risque dem na dayo ko xam ci aslam
0: dal da ngay dem ba da ngay xaw am ak jale ndax day melni dal dañuy dem ba ma ngi concret la dal xamna lay concret lañ ko def manam dal ko gëna risle ap lal ko gën nangam nangam le la xamna ne leen ci wa kala moy mbir mi dal non lañ ko bëgg def ma ngi ndax danaka dal bu xolé bo duggé ci ñi nga xam na ñu WhatsApp ci stati ci wa kala ya dal dere wa dal me nak ay tollu way la jamono ci tollu bu xajni tarikh ba japp ko mi tok ay xewul pare mam tekko te ñing ko don jox duñ ko xewlo lool la mbir le mo won nañ cey defat ab taxway sel lu baax wa deug yal ndax tay bari nañ ñu san def nañ defar nañ ba ñuko gaay wax defar bam baax tekko waye nak daanaka nit ñi dañ ko xori juk lool nak day dem ba day neex ak ci ñi nga xamne japp na ñoo wara xewul da bu fekke da nga wut ay xewlu bari bëggu ñu xewlo ko waye nga nako dajji am ñoo xna dajji arrangé wu len lañ man moy ñu nek seen ruq daal di jema jëfëndiku bu baax waa yoy dal xamna ne mom baxna waye dal te ko ci mbedd mi moko diko weur cet ande ko xamna dal mir la mo xam dal xewlu aw xewit la dal ko ma ko ne xewi nak waye xewlu xewlo dal xamna dal ah war nañ ci doxat ay ki de amna ne makoy dama koy teunk ni ba suba jamp ci yor yor ga inshallah rabbi amna yene yar ci li ci mel non ci ciol ka yak tubarkal li nga xamne ciol gi mo rafet na lol tubarkal
1: moy kom
0: ciol gi mouride na waye day tubarkal amna ndey
1: serigne mor anta wati legge
0: bo gi ci da nga nan xamna dal da melni dut neku ni tuba ndax da melni sefa naturel mom dañ ko waji lol am ni wana dressé bo gis te ñoko ñako wër ci teeku ñu ay sefa naturel sa seeni gara fas waaw wër ko nak day melni ñu doni dañ warma ji da melni dal bayiwun ko xel dal ndax bu fekkone bayi nañ xel warma ji manam ñu di len ko ayé ñi len ko ayé ñu gis len ak ñak len gis war nañu manam fasiyene maam yi jëfé ndigal lool non ndax wax deug yalla dal xamna ne xawna ma jaxala ndax dal bo xolé dal di ëpp ci ñuko def ay greffage lañu tek te ci biir Touba la du fenen te ngeen xamni ñu xamne Touba dañ fi ay yoyu ay nga bay bi bisbu xamne may bisbu ki teddik Cheikh Al Khadim nga di ca def yoyé man japp na né tay même boko doñ def nga jël ci yaram nga mur ko sax moy tane nga jël manam ay greffage tek ko di wër lek gi di photo def na sen ken ko dugat yoyé mbir la mo xamné wax deug yalla wone ci débat ab jangat bu baax baax ndax dal aw xewel lo xamné wax deug yalla wone ko gëna ki ndax day melni rek dal di ñun yakamti mu ñew ndax ko wax lay wax lay baye fali pose nañ ay wajile baye fali pose nañ tax ngay def lu la neex aw tek tay grefas yu gud ni set seni pantalon ngir la xamna dal ten wa gëna ci gor gor la xamna gëna wajilat suñu bop ndax jëm na ne bis bu men bis serigne touba bi war nañ ko mané manam di ci diku wajali yi daal mam di tek ay sebu natre yi ciol ay ciol yo xamné da ngay waaw te du ñenn nak du ñuy ñew de ñi dekk ci dekk bi ñokoy def ñi dekk ci dekk bi ñoy tek seen ay sebu ñi dekk ci dekk bi ñoy def yeñu kon nak ñun ñi dekk serigne bi war ñu mëna xoraat bu baax ñi dekk serigne baay ki xel bu baax baax te li gëna yëm moy buñu xolé image yi nga xamni ñang koy am image bu xasse duggu ci réseaux sociaux yi jeexna fi ila yemi saman sa buñu ko tapé di ni gis ni ki ka diw la li gënon am solo nak moy diw mom bokk gisé kat ñi li xagn ko raf ñu ne li kat bis magal Touba la ko def nga gis ne kat lam def depp wona ak bisu magal ga alhamdullilah waye nga gis ko ko xamne li kat bu ko def bis magal la ko def mu xaw de war lolé kat talib bu ne ko war na ko moytu kon ñu ci gëna gogol lu baax gëna soñat njabot gi gëne na ñaaxat ndax barna xew yo xamne yim tay xew ni danaka do ni jëmul fenn de ndax tay bo duggé ci gox yi liñ fi wett ci ay ñam kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll te ndaysan amna ñoñ fu mu toll ni lek bobu non amuñu ko te fu mu toll ni buñu rambe li nga xam modi magal gi di nga gis ñu gëna son trop mu toll ni est ce kon waru ñu won gëna wajala lolu ndax do di ko teddi ki bernde la wax waaw waaye bernde mën nga kaa def te doo yàq waaye da nga dem benn instant da ngay jàpp ni likat lañ ciy def ah day dem ba xaw jéggi tayu lool ndax bu fekkee yàlla daa def yow nga ne kat man damay dirége la xawma nga bàyyi ba 1 heure nga ne danga koy def wala 2 heures encore teg nga ko pare tim yaa ngi tegaat ab añ nga ne da ngay toggaa reer te biir biir rek la biir biir rek la maanaam bu xasee fees mënoo cee defaat leneen léegi nag li nga xam ne mooy mooy leneen la ngay toggaat da nga koy wetti ji est ce que kon mënoo woon a def la nga naan ba nga naan da ngay dérégé dérégé boobu nga def ko añ benn yoon su demee ba guddi nga togg ab reer waaye da nga ne damay togg damay dérégé damay togg añ encore damay togg reer kan moo koy lekk da nga koy tuuri rek yooyu nañ ko xoolaat nañ ko xoolaat mun nañoo berndee ba nit ñëpp suurta du ñu yàq yooyu da nga ci bàyyi xel yi ma ci gën a dérancé daal man wax dëgg yàlla dressé yi li ma ci gën a dérancé mooy griffas yi te loolu moom war nañ ci defaat beneen ci ndax saa boo duggee ci réseaux sociaux yi mu doon yàlla xam na ne ah da nga naan ndax lii Touba la ndax lii si bisu màggal gi la woon vraiment vraiment mooy lu doy waar la dëgg yàlla da nga ci gën a bàyyi xel.
1: ma wax la tuuti ci ay jagleen nga xam ni kemam.
0: minuit daa ni ko jonn
1: te yombul nag
0: ci 54 minutes pour yàlla si sunu maam soxna Diarou si ni ñu àddoo ngeen di bàyyi xel
1: gannaaw bu sabee mu xam la muy wax ba koy leeral fa gaañaati dencoon na doomi Serigne Touba ju mag jañu naa maam soxna Fadja walaay gi jagle rëy naati moo ma sa jiiteeg Serigne Touba jullik farata gii jagle doy na ci ay jagleem nangul maati ma wax la nam def gannaaw deeru salaami nga xam ni mës la toog faste ay baaraam fa réew maati daa génn deeru salaam ngir suuf su xat safa moom dem jàllu deeru biram boodel di doglooti ñoomit ñu teeru dalal koog jàmm jox ko ciram jiital ko di muritam pas-pas ba yokkooti dundal na suusa dundal fag jaamu yar fañu ñam nooyal ko jàll feneen mbooloom ma jóg darati keroog la dem sañ ci Touba Njaay dëkkam ba mu miin te daa fa jaamu ba dem firdaw si ndaw joote jàmbaar ju ràññi ko ci njàmbaar la fit wëdëgër yéeneem jërëy mébétam semmal njaboot gaati àllam ba toñ na ko def fay daara njàng ma jib si kër sa jolli liggéey bay dox dëggal maati jaambur bu jaambure njaambur dib dëkkam ci lu bir muy mbër bëroon ci lu baax biiram gamel ni biti foofee la yokke yu baaxam yépp guddi bëccëg su baake ngoon amatul noflaay lu tuut tuuti foofee la daa jóge jaar Touba ki addiyetoom dem njur belin jox ko sañ Touba sangam baati foofee liggéey na fa lool am xel du nacci ba daj dayoom ba deerul asan yéem naa ko yéemaati foofee la laqee fayu buur yàlla ak ngërëmam liggéey ba mat ta rafet mu wàcc ñibbeeti foofee la wàcc liggéey min xaamid ak tatachin atum tubaab la di 1924 keroog la xew du mu ndaw tiit loo na mag ña fa woon ñoom ñëpp a jaaxle banaa addina tas naati doomam ya jaaxle bërëb dongaam yanaa bu mu jib daarul asan du fi jóg bu leen wax liiti.
0: jërëjëf tubaarkala mi ngi noonu ma doon Bakou Mam Daara Mawsa Ndiaye tubaarkala ci rajo Jant bi FM Touba 95.2 di leen ko jox nag mboolem soppee di leen ziar baax di leen ñaan a jàmm alaaji da ngeen ñëw barkeel ni soo barkeeloo bu subaak jàmm ñu mottali ko incha allah rabi ndax li mu bëgg naa nga ñëw barkeel si waaw ah ñëwal.
2: alhamdu